Los rapivatelezi me ki programo hiasimlo ho yana me bia ka chenu me ka alizazile ka asili mosale sa 2007 multiple series MS Society of Namibia ne ikakuzi mine li katengo ka ne kavupilwe kufaali tuso ne pavalelo ya tuto mwa Namibia. Mikali zazile hape kasi ni mwasale sa 2010. Holandi Papkavis. Muna wali PCNC kwa skolo sa Politeki of Namibia. Ne kuka kuzi lituso za mashiringi. Zwele la Papkavis. Kama shiringi ana neuzi afita mwa 10 million Namibian dollars. Me neri kalo yenezure ko muna wali pisinisi. Me kali za zile hape kasi ni mosale sa 2011. Namibia Institute of People Management, IPM. Ne kakuzui mwa hotela ya Hilton, mwa Vinduku. Me neri kopano kapa katengo kane kafa likelezo. Kapa kine kavupilwe kili chaziva kuliba kone kukopana hamoho kwa mbola ni kutatula li zine sitatali sa hulo si hulo vavavona za misevezi wanava HR mwa maluko amangata meka kuzula pili kari za zile hape hoba bisnet ni kakuzui mineri katengo kene kafa mangusa mwa hopapis ni liva kazeri bukaofi mi neli mutai ono kakozwi ka kuimolola ni kuseza pili lipisinisi mwa hopapis.

kwanda kuli bakole kutape mamlaho bakalesincha ikuta kafa ko iya na kone ene kuta ko chiki ikuta ko man kafale se kubane mutata kafale kwande kulani kono ene kukurera